0: Paboro Not, Pierre Beach, Wea Boro, Pierre Nguyen, Wea Bongwen, Apar, Wea Rio, 0780 58 49 12. Ano gina no atama ni miadami yini nge manono ataki yini bedo scout nyo bedo guide manono me Apache Caspian Rovers manono me Apache kanene. Okay, hello apo iba
1: karewa
0: awinya
1: ini
0: yo yita no ni na
1: tamba
0: ko wanga no iti ni yo yita ni
1: no te jaka janwa habi
0: ton no piwi ni opia ngi wi yin pe ni no ni no ruenyo ko iwa ngi Kodipini mora metwa mo miu miu no kodi te wanga tinoro kodi te wanga tinoro iwe tu okeni itwa mo pi nen kwa kodi itwa mo ikeru kwa kodi imanda itwa mo ikeru kwa kodi itwa mo ikeru kwa kodipini itwa mo miu miu no kodi te wanga tinoro ba wuri yeda katala tuali iwe tu okeni. Hello.
1: La
0: apoye ba